kasaranata, inkitanata, umanata, krichinata, chaitame maskankuna, karikunaka. Mana, hawaza hapi nazatsu, kaipunja kunapius imaspa, warmi kunapah, sumah, alaha warmi kunapah kastawan, suh, aji, amigo tacharina. Maihan, aji amigo kangapah kutsu yaktaka mana hawaza hapi pachu. Katisun astawan kaimanta parlaspa. Imazata ti astawan yachitukunchik o imazata ti astawan nitukunchik kai samaritana warmi mantaka. Yuyachin, karikunapi shunguta churaspa kausaskata. Paipak yuikuna si emociones si munikunapi rikuitukunchik mana sinchikaska astawan ti karikunapak kutsupi karikunawantek kausanata ministishkata shina yuyashkata rikunchik kai warmi manta astawan. Paika mana kausitukurkachu. Paipa kuchupi, paipa gladupi, suh kari izakzaka. Paika kazarirka suh apanakuita suh kariwan, mana yachanchik imamanta aji kazarirka kausanata suh kariwan, pero sinapsh tukurirka. Kari chari sitasparirka, o mana kaspaka wanyurka chari, mana yachanchik imamanta. Pero sinakakwipis kai samaritana warmika, kazarirka suh apanakuita, kazarirka kausanata suh kariwan, pero tukurirka ratu chay sumah kausai, chay kariwan, paipah kausay niya tukurikpika, chay ratu ratikutin shukti karita maskarka, shukti kariwan kausayta kazarirka. Chasnami kaska, y chasnami ruraska, kay warmika. Ajimi, chay tiempupi kausak kuna manta rikukpika, chay punja kuna pipis, kunan kay punja kuna pisina jatik, chay machismo nishka, na sukharikunaza hasta un baliska kana, balichina, tuki chay kunaka, chay tiempupi mi kaska, chasna jati mi kausaska, kai samaritana warmipish. Chay punja kunapika, karikunami warmikunataka balichina karka. Karikunami chay punja kunapika, aji seguridadpi, aji charina karka, balichishka kana karka, karikunapaklado pikashpa. Chay tiempo pimi kausarka kai samaritana warmipish. Chay pimi winyashka kai samaritana warmipish. Chay shina tiempo, chay shina cultura, chay shina costumbre pinitukunchi. Shinakakpika, ima shina hogarta sikcharishka kanga kai warmika. Kai warmika charishka mikanga, pai huamrari kashpa, chairi kashpa, solterari kashpa ka, mana aji apanakushka chukanga pai pagyayawan. Mana kuyashka kangachu yaya. Chai mikunan ya uñerishka kashpa ka, mana yaya pag kuyaita charishka manta, maskakurka karikuna pag kuyaita, karikuna pag rigrapi kuyaita chaskinata maskakushka tami yuitukunchi. Kuy ijak uñeshka manta pai pag wasipi. Chayri kashpa, wamrari kashpa. Chaymanta mikunan kay punjapi ñukanchik yayakuna. Hasta wantika ususita charikunaka, kuyana kanchik ñukanchik ususikunataka. Ugllana kanchik, muchana kanchik. Ñuka kuyashka ususi, ñuka kuyashka wawa, kanta kuyani, ñuka kuyashka mikangi, shami ugllasa nishpa nina kanchik. Imamanta. Chika ñukanchikka mana munanchik manchu, uyakuna. Ñukanchik wasipi, kuy ijaksa wiñashpa ka, ñukanchi wawakuna, ñukanchi osusikuna ka, kajikunaman zuxishpa, o kanchaman zuxishpa ka, karikunapaj, wamrakunapaj, rigrapi maskagrichun kuyaita. Entendina kanchi, wamrakuna ka, musukuna ka, ñukanchi osusikunata, ñukanchi soltirakunata ka, mana kikin yayasinak ogzangachu. Ñukanchi osusikuna wasipi, mana kuyaita charishka kashpa. Mana yayapak ugllayta charishka kashpaka kanllaman zuxishpami maskagringa pipak rigrapipis kuyayta ugllashkataka. Imata astawan nitukunchik kay samaritana warmimantaka. Shuktik yuita hapinapajka valikmi kan kaykunata ñukanchik rikuna. Kay warmika achka karikunata charishpapish rikunchikmi yakunaywan katishkata. Kay warmika pichka kusakunata o pichka karikunata charirka. Pero shinapish kay warmika yakunaywan katirka. Paypak wakchalma, paypak espiritu pirimashpa. Rikushun kay parlanakuypi Jesus imashinami kallarin. Kallarirkami yakumanta chinallatik yakunaymanta rimashpami kallarin kishpichi Jesucristoka. Y rikuitukunchik imallatami nin. Kay verso 6 manta astawantika kay shinanin. Chay ashpapika Jacobpak pugyo mi tiarka. Jesuska chay kuita shamushkamantami, chay pugyo kuchupi tiarirka. Nya chaupi punja shinami karka. Chay manka Samaria manta shuhuarmi mi yakuta uishinaman chayarka. Paitami Jesuska,
pichilla yakuta obiangapa kuwe nirka. Paipag yachakukunaka, sikar pueblo pimi, mikunata randinaman rishkakunakarka. Chaimi Samaria warmika, nyukaka Samaria manta warmi mikani. Kanka judío mikangi, ima nishpatak nyukataka yakuta kuwe ningiari nirka. Judío kunawan samaritano kunawanka, mana apanak kuna kashkamantami chashnaka nirka. Kaiwarmika, pichka kusakunata charishkamantami, ña mana krirka karikunapika. Karikunaka krishishkamanta, karikunaka omashkamanta, chaymanta mana hawaja karka krina. Jesuska huchuyarka, kaiwarmi pagman inin, pichilla yakuta ubiangapa kuwe nirka. Kaiwarmika nirka.

Wasi yuk samu pasung imanaja kung sa kupangitsi kung ang kusama chisiras piking kung talabas sa manimari pagitsi kay Ministerio Evangelístico José Lamar Manta Dios tamay kuskamanta kay kung na Dios tamay kuskamanta kay pimikanji kung ang kay chisiras pi Dios pasimta rikusung yachasung kay kung anyukawan kung ang kay chisi pastema mikan Biblia imanish kata suyana kanji lo que dice la Biblia. Biblia y manuscrito catingapa, ricungapa, que con aquel momento los que quien te invita a pane, habipang, el libro de 1 Corintios 3, 1 manta.